0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Nda taimile o se fulu mo le lima minute o te aile tu la e se fulu mo le lua fa no fatoa ki ma fwela o le iti o le taimile nei tato poklami to e fatalo fatu mo le nganga fa alalo na linga o e likatia le peno to fafonga mo le na pese na mai o le ngo le pese o taimi o fa le peno to fafonga mo le nga lau lau mo e le ia e vale lia ma o fa taimi na o fa al mali o le pese al tangata. Yo le fai mai le pese. E ini si sa mautu o yo latu a inga le temi na wa fa. E le fapela o mauku nga maku ni awala le leifu ye. Ai a mautu o na o awala fa. Awala le fitau fwe le pio pio. Po ni awala le talafea ngai. Na mau yo latu fale. Mau elako fale apa matulanga fapena. Na mau mea e fo inisi. Ya sa le sa matiti wala vanisi temina ole fa man tu temina o tele atu me alofa o tele atu de alofa tu la ile o le malu le atu nu ya me se fo yo atu nu e se lo langi le nga nga solo tu ai ya le fo sa ka fa longo kula ve fita o inga mai sa mo ina temi o fa ya wa ka kele ya inga kai mi o e fita o ina mai le tele o me alofa na watu ai le lopo fio anga ya ngai ai ya le nga tai tupe o me ai ya mo le tele ni se vai nga fo ye vai nga fa o i fale ma tu longa pena na tō tele la nisi na manu iai, ai e fwe lawa la nisi sa whalo lō lawa ele iai se la tō mena moai, ne lai pese moi le rile. Ma ngai ala kwe mingo le pese la tangata le ne. E tō e wha manatu mai a tātou, pe a fwe fwe le wha wafonga mai la tō o le na manu iai le vanga. E a la se kala. E sa ole le ia la ia, i si ouso le ia elika, wama liu le ouso. Ia ai le lawa e matango fia le noa si ufonga mai na musika e peo nou tō wha wafonga mai ai. O le tatu pokalami le sola fai fono tu fa fonga tatu tala fau mai sa mua fai fono tapina ina mele fionga ngal mele mana au tanga wai tipi au tanga wai ia ua fo i lau fa fonga mai e tu sa fo mele tatu pokalami le nei fo ia ua uli a fai na o sao ni tivu tamo fitango le uri a fai fai malie lau kuka ia lenga tivu le fai fai malie ia po le ase tamo fitanga masi toi ina masi lo matua ia usi me pelo fa fonga le pokalami le natu lau alai lo alfa epi ipa valutesi mele tasi fa mo i lau late show.

tupe fo yo taxi temine nei a o yesu winga o lato a inga a o swa o yesu winga nei to ina nei tamalo loa a o le to tango fia le ava malos i a porta pa a o le fifiang sili nai niso tina o le koe se kupe fo le e alu fa valvale vane fo le fafonga la tunu o a lato na tau a tau na ia nei tina pe a o tulanga pa pena fo le le mana o malito ina e fa kau se pia se fangu po se tapa e fa mai lato ia o kupe mau mau e talo no mai nisi o mai o se mea maa nei a tele le nei tausanga ia o mau o mai a refund a nei alo ma fa nau e mai se folti na la inga ai wa mai ka ma la inga e se le manga ia fa mai wa mai ta ma la inga o le te tang fia la te pa ia po le pia o fia fia e la si ro makua o tele le tu pesefe a fa mai o tausanga uma a mo mai le refundal to ina ia benga fo ma la to mo ta mit ia ke le nga fa alu i le ava ma lo sil to ina a o ese ran neto sanga o mo mai e le fa pe fa me vole le la wa ku ka pa ma le pi a o mo o mai o le mfa ina to tango fi era le ava ma le ma le pa a ia o nisi fo la va we ia swinga a we fo wa Wow, isu inga fo ifo lea wa mafau fau. Wa tele tau sanga o faalu mao mao nei se leni. Ia tauna faalu se mea o nga. Ia lela wa ia yoto tele o tatou. Ia nao mao refani ba i tax. Ia maanga ia faa kau lei pola se mea o nga e faa tawai. Ia manatua e fo ila refani o ne fo i tau sanga. Ia wa e manatua e faa ele faa be faa kolu. Nga mao nga refani o tau sanga. E tasi al tau sanga. Faa kaha toi mo vo ila tau sanga fau. Ai mana ia tele fa soa mai nei nisi tangata nei vai mai o maanga ia o ke lese kupe sefe mai i tina ia wana yalom whanau ia ona o whaanga singa selto ina o leto i tango field ava maltapa ia o nisi o ia yasu inga o toe o koe wafure o wata mai to ina i nisi hoi wa mtalanga wene lata mai o mai la wapoko ko inga o leto i tango field pa ia malipia o se fia mena tu mana ia o se tala fia fia na mo nisi foi na iainga ia mana tua foi ni ia me o le ava malosi ia ma kua faa pisa pisa ro o tono se iainga ia e faa fitai o le oa ta faa foi via te faa foi fina ngalo nisi foi o le malo tatu tunu e mese foi o nei tama ia a fai foi nga wuku uri pia rika maa la e fai haki nga i pia le maa li e la male sa o lal nga mea a ai fa o tu le ava malo se tama ia ma o tina ku fa kasi al wa fa kasi ya le o lua ma le tele na va nga la se fe mai fa ngi mi ai ka maki a

0: Desde México y es el año 4 de febrero. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
5: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!
8: Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku, ay naku, ay naku.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
3: Patigil pa kaya kikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy connection. Ang dami nating ano, atin-atin lang.
4: True.
3: While it rained earlier this morning, and it's just light rains, but malakas rin yung hangin, ay mga brothers and sisters natin sa Metro Manila and certain areas are not doing well because of the rains.
4: Yes, it's monsoon season in Metro Manila.
3: Yeah.
5: Umakyat na sa libo-libong residente sa Metro Manila ang pilit na lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan patungo sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulang dala ng hanging habagat. Sa lungsod ng Quezon, mahigit 5,400 ng individual ang pansamantalang nananatili ngayon sa mga temporary shelter. Sa kapila nito, may magandang balita para sa mga commuters at residente dahil unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa nasabing lungsod. Samantala, matinding apektado rin ang Pasig City kung saan umabot na sa 1,970 kapamilya o kabuang 7,061 na individual ang kasalukuyang sumisilong sa mga evacuation center habang binabantayan ang pagbuti ng panahon. Sa Maynila naman, halos 500 na individual ang pinalilikas dahil sa malakas na pagtaas ng tubig baha na nanatili namang hamon sa mga biyahero at motorista ang ilang kalsada sa lungsod na manatiling lubog pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan. Patuloy ang monitoring ng Local Government Unit at Disaster Risk Reduction Management Offices sa kalagayan ng mga bakwit at sa lagay na kalsada sa buong kalakihang Maynila.
4: Ilang malls sa Metro Manila naghandog ng libreng overnight parking at charging stations. Naghandog ang ilang shopping malls sa Metro Manila para magsilbing pansamantalang masisilungan ng publiko habang patuloy na nakakaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa libreng overnight parking sa ilang establishmento, maaari ring gamitin ng publiko ang mga waiting area, restroom, charging station at libreng wifi ng mga mall. Ito ay Ayala Malls Circuit, Ayala Malls Manila Bay, Ayala Malls Fairview Terraces, Ayala Malls the 30th, Ayala Malls Vertis North, Ayala Malls Cloverleaf, Market Market, Mitsukoshi Mall, Trinoma at UP Town Center.
5: Yes. Mariing tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China na itigil ng Pilipinas ang mga hakbang nito kaugnay sa Baho de Masinloc. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at naayon sa international law, particular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang mga hakbang ng bansa. Sinabi rin ng DND na ang pagsusumite ng updated nautical chart ng Pilipinas sa United Nations ay naglayong malinaw na ipakita ang sakop ng maritime zones ng bansa. Iginiit ng DND na patuloy na ipinaglaban ng Pilipinas ang karapatan at suberenya nito sa Baho de Masinloc at hindi magpapadala sa mga pahayag at kilos ng China.
4: Banta ni Vice President Sara na ipapatay si PBBM, sapat na para sa impeachment. Naniwala ang National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na sapat na umano yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipapatay niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging basehan ng impeachment. Ayon kay Matibag, ang naturang pahayag ay maaring ituring na betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Nagpatotoo rin sina NBI Special Agent John Mark Kalilong at NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto tungkol sa imbestigasyon sa mga banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, nananatiling pare-pareho ang testimonya ng tatlong NBI officials kahit sinubukan itong questionin ng depensa. Binigyang diin din ni Matibag na hindi kailangang mahatulan muna sa kasong kriminal si Duterte bago ito maging basehan ng impeachment dahil magkaiba ang pamantayan ng ebidensya sa criminal at impeachment proceedings. Dagdag pa niya, hindi rin dahilan ang mataas na public trust rating upang mapawalang sala ang isang illegal na gawain. Para kay matibag sa legal na usapin, sapat na umano ang Article 4 ng impeachment complaint upang maging basehan ng impeachment ni Duterte.
3: On that note, magbabalik po Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Station sponsor.

0: bago at pagsaliksik ng iba pang bahagi. Ayon sa Pangulo, ilang linggo nilang pinaghandaan ang SONA at patuloy pa niyang inayos ang kanyang talumpati hanggang sa mismong araw ng kanyang pagharap sa Kongreso. Tinalakay rin niya ang mga sulat mula sa kabataang humihingi ng mas malaking suporta para sa kalusugan at laban sa gutom, bisyo at iba pang suliranin. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga programa ng gobyerno ang walang gutom program, school feeding program, suporta sa dialysis patients at iba pang serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin din niya ang zero balance billing sa mga DOH hospital ward at iba pang tulong para sa mga pasyenteng nangangailangan ng gamot at gamutan. Ayon kay Marcos, mahalagang malusog at may sapat na pagkain ng mga Pilipino upang magkaroon ng mas maayos na buhay at kinabukasan.
1: Alright. Pansamantalang sinuspindi ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng sa Pilipinas ng mga live animal at ilang animal products mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe dahil sa naitalang outbreak ng foot and mouth disease. And totoo na naman, bumalik na naman siya.
2: Never ending.
1: Sa ilalim ng Department Circular number 39, ipinagbawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling mahawa sa FMD. Gayun din ang sariwang karne, casings, tallow, hooves, horns at animal semen mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ayon kay Agricultural Secretary Francisco Tio Laurel Jr., mahalaga ito upang maprotektahan ang livestock sector, kabuhayan ng mga magsasaka at seguridad ng pagkain sa bansa. Sinabi ng DA na ipinatupad ang suspension matapos kumpirmahin ng Food and Agricultural Organization ng United Nations ang outbreak ng FMD virus sa serotype SAT1 sa mga apektadong lugar. Iginiit ng kalihim ng science-based at precautionary hakbang ng pamahalaan habang patuloy na pinapayagan ang ligtas na kalakalan ng mga produktong mayroong veterinary at import requirements. Kabilang sa mga produktong maaari pa rin ipasok sa bansa, ang itinuturing na safe commodities ng World Organization for Animal Health gaya ng UHT milk at dairy products, heat-treated canned meat, protein meal, gelatin at iba pang processed hides at leather products.
0: At nakaranas ng pananakit sa nakaranas sa pananakit ng butong habang ginagawa ang pagbalik niya sa screen. I actually just saw this
1: nakita ko rin.
0: Yes,
1: I'm excited.
2: I was thinking Reggie's gonna be excited about
0: yes this. I think this should be your news to read. Nangyari ito habang ginawa nito ang kanyang pagbabalik sa screen. Ilan ng mga kaibigan ng actress ang nakasaksi sa naranasan na ito ng actress. Lumalaban lamang ito kapag siya ay nakakaranas na ng pagod. Nasa set naman ng kaibigan itong designer na si Michael Leva para tulungan si Chris na tapusin ang streaming video niya. Magugunit ang namahinga ng ilang taon ng actress dahil sa pagpapagamot ng kanyang autoimmune disease.
2: So what is it that you know about Chris? Tell
1: kasi
2: us.
1: Nakita ko na yung nakita ko na yung mga video niya. She was promoting it's connected to like the streaming mga dramas. So she's promoting it. She's not in a drama, but side gig lang muna.
2: Payat na siya?
1: No, hindi na siya. She's not gaunt. Hindi
2: okay.
1: Siya payat.
2: Oh, wow.
1: Pero something changed in her face.
2: Oh,
1: parang
2: tumatanda na rin siya.
1: But she is still as sharp.
2: Okay, well, that's good. Good to hear that.
1: Yeah.
0: I kind of miss seeing her.
1: You know, another person I saw is John Santos, the comedian.
2: Oh, yes.
1: So I think he's back because he came back from, recovering from prostate cancer. So he revealed this in an interview.
2: Wow.
1: So he had a hiatus for that. Now he is back, and main character niya ngayon is Corina, si Cortina Sanchez.
2: Yes, yes. I think I saw that he was talking, about making some, satirical jokes.
0: Yeah.
2: Which he did. Do you know that he came from the same school I did?
1: Oh,
2: so one time nag-perform siya sa school namin.
0: So were you is he
2: older? Older batch?
0: Yeah. I don't know how young he is.
2: Slightly older, Sha.
1: Yeah.
2: Very slightly older.
1: So it

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we only have around 6 minutes left in our program. So ang mga ano natin mga important news overseas.
2: Yes, kinumpit man ng Iran aligned Houthi group sa Yemen na kanilang inatake ang Jazan refinery ng Saudi Aramco nitong linggo. Ilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan. Ayon sa Houthi military spokesperson na si Yahya Sari, gumamit sila ng drone para targetin ang refinery sa Jazan, southwestern Saudi Arabia. Ayon naman sa Saudi Energy Ministry na nagkaroon ng sunog sa refinery, ngunit agad itong naapula. Wala namang naiulat na nasugatan. Ang Jazan Refinery ay may kapasidad na magproseso ng hanggang 400,000 barrels ng crude oil kada araw at dati na ring naging target ng mga pag-atake ng mga nasabing rebelding grupo. Bukod sa Saudi Arabia, sinabi ni Houthis na nagsagawa na rin sila ng missile at drone attack laban sa Mocha, isang Yemeni Red Sea port city. Ayon sa report ng Reuters, pinagputukan ng air defenses ang mga drone na target umano ang commercial key at storage facilities ng port. Nauna nang dineklara ng Houthis ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Red Sea na inuugnay nila sa sinasabing blockade ng Riyadh laban sa kanila na itinanggi naman ng Saudi government. Dalawang araw bagong insidente, lumagda ang Saudi Arabia ng isang defense agreement kasama ang Turkey at Pakistan bilang tugon sa tumitinding regional instability dahil sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hindi pa malinaw ang makikibahagi o paano tutugon ang Turkey at Pakistan sakaling magsagawa ang Saudi Arabia ng hakbang laban sa mga bagong pag-atakis ng Houthis. Sinabi naman ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan na hindi nakatuon ang defense pact laban sa Iran o anumang particular na bansa. Anya, isa itong pangkalahatang suportahan sa seguridad ng tatlong magkaalyadong bansa.
3: Alright, Thai PM. Nangako si Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charvinavirakul na mapapatupad ng mas mahigpit na batas sa baril matapos ng pamamaril ng isang 14-year-old na estudyante sa Nunthaburi na ikinasawi ng 8 katao at ikinasugat ng 22. Upang unang pinatay ng binatil yung kanyang mga lolo at lola bagot nagtungo sa Debsirin School, kung saan binaril niya ang 5 guro at kalaunan ay nagpakamatay. Ayon sa pulisya, ang baril at bala na ginamit ng pag-aari ng kanyang lolo at legal na nakarehistro. Sinabi ng punong ministro na ang bagong batas ay maglilimita sa pagdadala ng baril sa publiko at tanging mga opisyal ng pamahalaan na nasa tungkulin ang papayagang magdala nito. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa mataas na bilang ng mga sibilyang may baril sa Thailand na tinatayang nasa 10.3 million, kabilang ang 4 na milyong ilegal. Patuloy namang nagsagawa ng investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye sa likod ng karumal-dumal na pamamaril.
1: At ang huling balita natin?
2: Sugatan ng 5 katao dahil sa pagtama ng bagyong Dolphin sa Southern Island ng Okinawa, Japan. Dahil sa bagyo ay nawalan na rin ang supply ng kuryente ang nasa 14,000 na gusali. Bukod sa Okinawa ay naapektuhan rin ng bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maraming flight rin ang nakansila dahil sa bagyo kung saan kasama rin dito ang China at Taiwan. Ang nasabing bagyo ay patungo sa direksyon ng China. Base sa Japan Meteorological Agency na lakas ng hangin ng bagyo is 162 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 216 kilometers per hour.
1: At ayun po ang balita natin para sa ngayong araw na ito, August 10 hanggang sa susunod na linggo. Huwag niyong kalimutan mamayang gabi po ang palatuntunang Jeepney.
2: And also please watch out on our Facebook page. We'll be giving away tickets for Forgotten Island. So
1: oh yes.
2: So please look at that.
1: Okay, wonderful. Hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat. Say.

0: ku tai fi kuna ha va osia pensini pe va osia fakataun ko to koni lo tonga hiki ko ya oi nofo o ku mea ofa mai he digi sela ta ha he hongo fulu nga hi va osia pensini mo va osia fakataun fi ungo mo panga eteau he wiki ko to ape ave panga tolu noi he top up eta la fi panga tolu ngau ki o famini mo mahini I tonga ke yai ha ofanga mari ke ikuna o ku yai hono nga hi ma to unga
1: all in one tonga's bigger better deal
2: station sponsor

nga tonga ko e Kingdom Freight and Shipping Services o nga lo tonga kwa hoko nga aue ke awe hauta ki hata ape o tukui whanua e o tumot pasiki. Ki tonga nu sila, fisi, ha moa o tumot ukuki niu kartonia Papua New Guinea, Vanuatu, Solomone, Nauru mai vai whanua fetalolo o Micronesia. Koe konteina pe poha hapa hinga lalahi pe te mau mau atu. E malawa ke awe hao konteina kakato whao whonu pe whao vae ua. Poha pute e fa moe fa pe valu moe fa pe koe talamurita e wangeao. Koa whaahinga koloa pe o fie ave me alele whaahinga misini pe koe misini palau. Okto lava pe foki ke ave ho outa, ka ke tok totongi wha kongkonga, ka ko pau pe ke kakato ahono totongi ki mua aya uho outa, ke whonua, moe taulanga o kutau mua ke ai. Tala noa lewa mu whaka eke eke ke whaafofonga o Kingdom Freight and Shipping Services ke tongare moto. Noa wha, taha ono. Ono, nima ua, ua, nima wha.

0: og for bash be a credit am DNKYB. For about for bash my a credit DNKYB a program a pe a ko I bagane oskoya oku ye to tonu a to ta ha ko kene ma wa so I long o e program a ko ko ya ka tu ka isi u ke he ia pe oku pe ko hai pune recognize a qualification ka ko e ana ma he ni a ku pa ko a credit e va a po te ko ni a pe to ki fo ka ho ko le va no a ko e provaida pe ko e TNU pe ko a pe a ko ke he ai proklama ko ia se
1: I ha fai ke ke make he a ngongo ni he konga ki mu ai tau ni mo pure lahi fo o e po a te fa fo noa ki fa mo oni be mo fa ma fai o ia ko vili maka foriaki na ne fa hai ko pano pare ma ko ni ne o si vete ki pe ia he konga ki mu ai tau ni fa ka ka to ia nga u fa la o ki ai pe tani he po a te fa ma fai e nga hi a ko tohi fa mo oni a ko ai university fa fo noa atonga
2: O ko amanaki ki tatangi talawo tonga ko I University of Pacific Tonga ko mahoni lai hakao moto ai timi whaunaunau teknolosia whaano poni pe timi robotics ai university ki whiawhi whaunaha pule anga I Hong Kong I mahinani. Ko e whiawhi koe niuk iloa ko e whiawhi robotics a e sia mo Pasifiki pe koe ABU Robocon. Mark Ake mo I whaiki hiki.
3: Ko e tautoro ni programma ako amahoni lai hakao mot I University o e Pasifiki Tonga, USP, ai awone ako I hitafaki o Engineer Civile, peko Civil Engineering. Ko whiri aia hakao motu kene tatake timi robotics, a USP ki whi auhi whakabahe poli anga I mahinani, pehi ngai ngata pea ni whakafonga e University, ka tenau whakafonga e Pasifiki whakakatoa. Nei pehe hakao motu upopo lahi timi kene ngawe koe taki, Pene na ngoi marohi ke whawe nau nau teknolosia whakono poni koe ni, pe koe robot, o ka manake ke nau whakari ari e whi ABU Robocon. Na heki whanua te whamiria haka motu ki fisi he wano watoru, pa na ne whihanga hangai mo ngahi poli oi atakai fo o koe ni, ka koe ne a osia he maka maire I he ne whenga a ko. I he ongo ongo tuku atu me he university, Na e whakahae pole ai apiako IT, engineer, fika, moi fisiki a USP, palofesa Bebia Sharma, o fie fia lahi apiako he manaki ke lawa te timi robotics koe ni ki he fia auhi I Hong Kong. E kamata fia auhi ABU Robocon I he aho watoro e mahinani I Hong Kong. Ma leti o tonga, koa o Mark Ake.
2: Pea kumau inga ke teke ka kai tonga ta te fito ki whanau ki he laukonga. I mahino ke lauko ngai whainga mā liele lei ma ai whānau pe ka kai, ke tāna ke ai hangahi ilo fo o, whakai via e nau ilo lea me pōto I lea, whakalahi e nau ilo ke tohi pe ke whakai via mo whakai ai ki nau tolu, ke nau malama whao whao pe ha a nau tala noa pe a ki nau tolu mga tuunga me he ilo ku nau mao, me ngai tohi ko ia o ku nau lau. I ene pe heo kuke me he toko tahana ane fōtu e lai pelio kolo vai ka hoa corporate, ai mahu inga ke ngai family mai tōku I kolo, Ke oange whainga mālie ki he whānau ke nau lau konga, pia ke lahi a ngai tohi op nau lau ke to koni ki ona whakai via, whakaloroto pia mohona toi whalahi a ngi e nau ilo. O ko mātunga e uki mea kopet, I e mahino koe kuonga eni kua toi lahi a ngai e ngai tohi le lei I lai pili e malama ki lau konga I whānau. O ke kei whante fito pe whainga mālie ni mai whānau a kome tau tupu, Kau ka atāpe ki he kakai kotoa ai whanua, I mahino ku mau he lai peli o kolowai I karaski ki he ngāhi tohi. O kau kei e tala noa pilau konga ma e whānau, tau tupu, kolo tohi ma ai kakai ma tuatu a me ngāhi tohi ki he ki he pe. I whamatala a kahua corporate ki he ngō ngoi le te oto ngā, Ko konga eni e nau tokoni ki ona whai via o ia koe whānau pe a kau kiai me whuka amu, ke hoka lei peli ko hawhei tu ule le ia ke unga kiai e whānau o whuka au ngā iki ai honau tai mi. E malawa pe ki te ngai aki e whānau e lai peli ni ki ona ngai aki kia interneti, pe he ke ngāhe hi computer to oto o pe laptop, a ia malawa ke ngai aki e whānau ki he nau a ko. Ne fotu e lai pelin hi wafi tāwalo, hiri engi e saikolo ni whataro piki ko ki tā, e mahino ne maumau lahi heni, e saikolo ne ngai api lahi, pehe ki he apiako I kolo vai, o mamata tonu ai a kope di mohono husipani tiki ngai wisia nei hoko,